0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mrigimbria, Cabo Delgado, Mboto Magrika, Pokela Mashala, Nandele Wolpuilo, Akulunga Mwakumbo de Pagona, Wetuka Molimbili, Katwa Mbili, Arabena Tano, Frequência 12,000, Mbili, Chachikilo, RTZ. Kulambolela, Nungu Tupashungumi, Pagona Wako, Wikwa Wanelo, Ijumane, Itale, Ishilini, Nanane, Mwedia Wasaba, Mwaka 2026. Wetu pamo tunapagwa mpaka kati wa saa 2 na dakika 55. Bai patoshi doni payo kana wika saa 11 nina kwako. Jabali kula kala nainda Radio Msambiki nje ni kumaputu. Jabali adu naplikana mshitangodi shesh Portuguese kwa tika jabali dia ushishi. Ya kumanya unipita makaja javana mavenite. Wakati wa saa 11 na dakika 10. Ayo kana wika saa 11 na dakika 25. Shipindi tuwa mangelo salamu kwa nawe na kumani balabala. Saa 11 na dakika 35. Shipindi tuwa mangelo madengo kulima puwa kwa dinyama na mshusho ni bedeva kulia. Tunuka vila mpaka tiwa saa 12. Nina kwako ligazeti liamba Journal de Manhã. Ligazeti liamba jimbuli ya Cabo Delgado na plikana wakati wa saa 2 na dakika 10. Watika jabali de ushishi. Ayuka na wika sambili na dakika 25. Sambili na dakika 13. Shipindi tuwa mangila shungumi makaja vanama venitete. Dimbili na tutomba wa washimbodi na kupala kelo mbao tumengilika mpaka kumuishu shumadengushe yetu sambili na dakika 55. Wetu kulima dianga. Akuni kustudi kulaila nanga. Wala kelo wetu wa shitangodi shishmanu kina mushumadengo. Au ni upangaji madengo letu mbao tumengilika wikuwa wanelo. Mamu Shafi, kulu wangu mbila kuna kwa kusentri misore. Evo anatona ukambli yanga kuvitari, pamona nangu Juan Ramandu Nkoba. Wetu tungkula mbolele kupagona wako, kujugula shungu mshambona.

0: Umbori tumingilika, au ni wakati lipundishi vyoe vya banku ku Mosambiki. Nelo tunambangila Metixi. Undigwe tangaleka mwanda umo, mkumanya mwakila madengo. Metixi ni nugu umo, mwakulipila shipajelo njuluku. Kudi banku ditenda mishulusho, kupala kede njuluku, kumye kubanku yako. Kupala kede banku inji shipajelo, wakati wewoe uti maduwa. Mpaka mwishu mana na maduwa vikukulu. Madengo ukadashi, baina kama diangashinu. Waku njila mwibanku yako internet banking. Shimadengu sha USSD. Ambi, undimanya maisabu anjuluku. Kwa mwisho ukubidi kupala kedia au kutumidia kula riduva. Utumila Metixi, vana binapashi, vankulula kutumida njuluku. Mpaka dirupu di miambili de Metikash. Kula riduva mwikonto yoyoe. Mashirika, ankulula kutumidia njuluku. Dirupu di miamwanu de Metikash kula wiko. Apa natoshe, vana binapashi, shimadengu sha Metixi, nishabule bila kulipila. Upande mashirika, malipo ake, vankuodo pangaji wa madengo kule banku, na vankulodi ukanava pala kedia njuluku. Kanji ngwengwe, kumbukila ulambela kumanya kwa vyoe kubanku yako. Shipajelo, bilo kamadianga na likulupililu lioe, Metixi, njuluku wakati wewoe.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Berta, muro ripio more molelo, e xene era na yemanaka.
5: Papa, eu acho que xa lelo e colana.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamula angamavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavangimedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kualisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas como essa não pinta a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Nikinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, mrowe nyawe ni sapao nakala etura. No malan roni pitani mirele so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela iho pa sheshe sakara pa so hinu asavanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wowi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi papelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha unipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Munira nyu ithele ibonapeni.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sahu. Mukume banhe.
3: Abala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili. Wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano. Munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya. Kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero. Ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.